fiona ona dono me mitunga ena veingo na kensa ano mo matandende sapo kada i volo sina sapo dono dono sina sato kuni kati kito na rara mo kina toto ba de kema le rai e sa fiona no mo sala mo gori sa ndora kana kena mo sina mo de fiona